kaya sa Jejua. Dong si kuat din sa maya. Tuhan sa akar lapas tangan. Anto kumaw sa payatatong bakusaya. Malukwe, dita paling sayang.